0: kan bo ti wu ko mo o won fi die mule wi pe se ri iya jo apejopo eleyi to waye ni ilu Ibadan laarin igun ti se yi Makinde ati ege oselu APM won ni awon o lowo si rada bo ti wu ko mo o won ni awon gege bi enikan awon si duro digbe wi pe to ege oselu PDP ko le ni oludije meji rara bo ti wu ko mo won ni se ri erongba se yi Makinde ti o fi ropo iyun mo ege oselu ti APM won ni ohun igbese ti enikan ni ke se ti egbe oselu PDP lapapo bo ti wu ko mo wi ke fi die mule pelu bo ti se yanan na wi pe se ri egbe oselu PDP te won awon ni o awon oludije to je wi pe awon na fe dije dupo are labi ase egbe oselu ohun eleyi to je wi pe awon na o se eto odibo abele ninu egbe oselu na o won yanan na si waju si wi pe se ri igbese se yi Makinde to je gomina ipinle Oyo to ti kede re bayi ipe ohun o dije dupo are labi ase egbe oselu APM won ni wi pe GBT ni ogbon alumokoro yi ni lati pe kini lati darapo mo egbe oselu APM won ni awon o lowo si bo ti wu ko mo pelu bo ti se je wi pe won fi die mule wi pe egbe oselu PDP si wa sibe won ni ko lepo mo egbe oselu kankan bo ti wu ko mo jakite jake jado orile ede wa Nigeria ta lo soro yi wi ke lo soro to soro ti lekun o ṣugbọn be ba be ka si waju si iwe iroyin the matrix na lo ko ekun rere laaro yi
1: nje ti gba lagbo oselu na ni mo si wa to wi pe kini gbogbo wa na la mo wi pe imura sile gbogbo e gbogbo oro to nso ni ya nkan ti gbogbo awon Nigeria ti won je lenu na nu iwe iroyin daily post ni ele wa laaro to ni bi ti are Bola Ahmed Tinubu are ile ide wa Nigeria baba ti soro o baba jade baba soro baba ni awon odo orileede yi won ni won ni dibo fun awon o to won ba ko lati yanju isoro o aje eleyi to n ba orileede yi finra o are lo soro yi lanode yi ni o ni bi ipade awon olori ile ise ni ile adulawo eleyi to ti kopa ibe lo tin fidi e mule wi pe iye awon odo to wa orileede Nigeria won ni kokere o won ni apo lo won ni to ti je wi pe won ki gbo awari awon edo eleyi won gbo won gba ni o won ti geti awon ile lo won gba kankan oni ti ohun ba kuna ninu isakoso ohun gege bi are oni ibo ti won fi gbo ohun wole musa akoko ohun na ni won ma fi gbo ohun jade lodun 2027 emi kan mo so eleyi are fun ara e na lo so are ko sayena na awon ise akanse atawon ise idagbasoke eleyi ti isakoso re ti o ti gbe se o eleyi ti o fi n fi owo soya wi pe bohun o ti e wole fun sa elekeji gan won ni awon ise tohun ti se won ni ko le parun o papa julo lawon akoko ti o wa gege bi gomina ipinle eko ati awon ise ribiribi re gege bi are lati odun 2023 to ti gba opa ase gege bi are ni o are wa fi die mule si waju si pe o ni o da ohun loju wi pe awon omo Nigeria won ni pe a se abara mo ri je won ni pe baba ri n pe eni bayi o se nkan bayi a gbudo gboriyin fun a de gbudo ti leyin lati tesi waju won wa ni bawon odo kan mo ba wa so wi pe awa o ni gbo awa o ni gba won ni ise ta won ti wa se le kan si eyin na se e ma je mudumudu e won ni fun idi eyin nkan to ma soro fun awon niyan tori pe kini awa ina la ma dibo awa ta se awa odo ta se ta fi gbe yi wole fusa alakoko
0: baba ti se baba si yanju
1: a ti fun pe a ise e ko gbudo duro bi bayi e je ki se ko tun se si waju ile ro yin daily post ni ekun ra ile wa laaro yi
0: o da inje ti gbo ja te waju ninu wero yin ti the matrix eleyi to jade laaro yi mo ni oga gba ile se olopa lorilede wa Nigeria Olatunji Disu won ni baba ti bota o wi pe to be ti eyin wa anyira wa o ṣugbọn bo mo eni ba jore ebe gun eni ba jore o je ki ori omo iya tokun bo mo omo eni o si le se di bebere tabile ke si di omo elomi e je amo anyira wa ise ti le se olopa lorilede Nigeria nse won ni ise ohun ko kere rara bo ti wu ko mo o oga gba le se olopa lorilede o soro yi niyun nilu Abuja lana ode yo pelu bo sise yan na to si fi di e mule wi pe se ri opolopo awon igbese eleyi ti a ile ise olopa lorileede wa Nigeria ti n gbe e ri wi pe o yato gidengbe si bi an ti se n gbe lati atẹyin wa o won ni

0: change fun yin.
1: Okay.
0: Won ma pa rogo.
1: Be ni atokun. Se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara. Ko wa si Jupiter igo. Kin mo wi atokun.
0: Be bogo yen se le lagbara to.
1: To le wa
0: mo fi soju.
1: To le mu imole wa ti oju ti ori nkan kan mo.
2: Se ti en to lo nlo si lo oyinbo. Lo se itoju oju nbe. To pada de Nigeria wa nbi. Odidi odun mewa gba ko lo fi ri kurukuru. To si wa si le se wa. Ti o loju ewe ati gbo lodo wa. Tolorun fi se yanu.
0: Baba. Eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi teyan le papo mara won ti o se lo mo toju oju lai se pe yan kan soju iyalenu lagba ni onile yoruba yoruba a ngbiyanju o baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-038-6168 Baba, iru awon esan wo lo le sokunfa isoro oju a mo pe ise abinibi yin ni te jogun ba ajebire lodo ti iru awon esan wo lo le mo sokunfa
1: e si atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo po ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re da ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkankan o
0: baba e ba daruko bi meta nbe a mo pe o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
1: e si atokun apoju suga won ti akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na run
0: o tumọ si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
1: be ni atokun
0: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sagie si apoju suga lagwara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
1: e se atokun ibere te beere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo otete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun loju eni ba n tu won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona fun re n try be pa ti ri eyan to ni apoju suga yi lo ma n si waju ti ifunpa eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to that scale e mo wa ri eni be tan ba ju kan le bi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga yi ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi won gbese lele a bere si n kan mo irun buso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabi pe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara ohun lo ma n si waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan mo rara
0: baba wa e soro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo ni akọ naa nko te menu ba lekan to ba ye pe to ba nse eyan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
1: e se atokun e je ka kokko bere latori chronic infection te so yen tori pe awon ti nkan won yi nse won yi tete ki esara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma riru awon apere won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbu be ni ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba n gbo ogbologbo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogbologbo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti e ni fe wo boye ni kankan wo afoku go n pe la elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba fi n bera kurakura bayi mu o ti e ni mo pe ibuto ko la won wa iru ogbologbo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba ojuje awon baba wa ojo won ni gbagbo pe eni to ba fe se itoju isoro ti n koju iriran eda ti o ba mo nipa oogun kan to le koju ogbologbo akọ narun onitohun o mo nkankan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan kii deede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o ni piti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ge igi lori ko mu te gbose gbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi e meji bi e meta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se pe n pada sibe o wu nti se won te gbote goni yi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e te gbote gbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
3: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mo ba lawa igbanse to le koko to funi ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon mole ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo o de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lu ko fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia awon fi je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo gbogi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula bitter osula extra bitter ni won yi
2: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e be ro osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju eri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e be rosula aba nbe
1: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 WhatsApp number 1
2: sini. A o ni fa isan lo gba o.

Ekale. Iroyin ni Sokin Londe se ti gboyin lati kan Radio 1103.5 FM Eka Radio Nigeria ti Ipinle Eko. Iroyin lati enu Eniola Saliu. Ijoba Ipinle Eko ti kede erongba re lati sagbekale ibudo itaja igbalode nibi ti won yo ti ma ta awon ohun ti enu nje lorisirisi lowo popu. Ibudo ohun ni yo je eyi ti yo tobi julo ni ekun ile Adulawo. Commissioner fun oro ohun ogbin ati oro ounje ni ipinle Eko Abileko Abiola Olusanya lo sise oloju igbese yi nibi ipade awon oniroyin eleyi ti won sagbekale fun odun 2026 lati fi yanana awon ise ribiribi eleyi ti isakoso gomina Sanwo-Olu ti se laarin odun meje re lori alefa oni ibudu ohun eleyi to wa ni agbegbe epe ni ketu ereyun ni won yo se lojo fun anfani awon omo ipinle Eko atawon olugbe ibe ki onje le sun wabo Abileko Abisola ni ohun to wa nile yi ti kuro ni bi ati se nse laye atijo oni eleyi ti igbalode ni ti yo si se anfani fun oro aje ipinle Eko Obitibiti ile eleyi to ga bi oke ni osodi ni ipinle Eko ni royin ti fidi emule pe o ti di adina gba oku fun lilo bibo oko to si nda wahala sile laarin awon oloja atawon onimoto oju titi ni bi to ye ki oko atawon eniyan to fi ese mi gba ni ile ohun fokade eleyi ti ko je kawon oloja le pate nitosi ibe nitori oorun awon oloja atawon mi ti won ba awon akoroyin ile ise wa soro na ka ebi si awon PSP ti won wa lagbon ile kiko nitori o ti pe bayi ti won ti ko ile na gbeyin wayi o won ti wa ra wo ebe si ijoba ipinle Eko ati ajo loma lati jowo ba won gbe igbese lori e ni kia kia won ti ro awon omokunrin lati je eni to nkora won ni ijanu ti won si ngbe igbe aye to dara pelu afojusun lori ohun ti won fe lati je fun anfani awujo won kabiyesi ologba ati ilu ogba nijoba ibile agege ni ipinle Eko oba Abdul Latif Oladimeji egbeyemi lo fi imoran yi sita fun awon omokunrin nibi ipade Boys Live Matter elekemi re eleyi ti ekan oniroyin to tun je oluko ni ile eko igbohun safefe ti ijoba apapo ni Abileko Inkechi Makole to gbe kale kabiyesi oba egbeyemi ogo awon omokunrin lati je oniwa irele alafojusun ki won si ma gbadura ninu oro re giwa ile ise wa Radio 1 103.5 FM ogbeni Abiola Fita si ro awon obi papa julo awon baba lati je awo ko se gege fun awon omo won tori ohun ti won ba se lawon omo won okunrin yo gbe ni igbese Abileko Inkechi Makole to sagbekale eto ohun salaye idi agbekale eto na o ni eto na waye lati fun awon omo okunrin ni igboya ati lati ru won soke lati je eni abiyi lawujo iroyin ni Sokin koni ju bayi lo lati koni Radio 1103.5 FM ago mokanla asale ni o tun pade wa nibi ta ti ma mu iroyin awole sun wa si eti igboyin e seun be ti n tetisi wa Eniola Saliu loruko mi. Awesome.

0: tutu gbede ni asale yi nikan ni radio 113.5 fm e ka le oni gbogbo aye nibi te wa nibi te tin se faji nile loko awon kan wa nile awon kan wa ni bise awon kan wa loja awon kan wa nibi to tin se faji awon kan wa ni ile ijosin awon kan wa ni mosala sibi yo be ba ti ti e ba wa lowo yi ko sibi ti faji o ti le de bayan abi ki lo ni mo wi ko le sibi ti eyan o ti le se faji lori eto e ku ipale mo ni asale ti mo ba se ma se sugbon je ka so fun awon ti won gbo wa fun igba koko to je ri pe e ko yi sibe e wo pe ibole jasi yi e wo pe ibole de yi e wo pe eh ipe se ki se pe mo ti gbe yin lo sibi ti e mo ri ibi te mo na ni sugbon mo ko fe gbe yin tu abaye ni radio 113.5 fm long bi bayi e ile ise radio nigeria e o ti ijoba apapo e ka ti ipinle eko e o na ni awa labe idari mama wa omo babirin wura ola adenike adegoke to je pe awon na ni won se akoso radio 1 tawa yi 103.5 bako na bond fm 92.9 ati metro 97.7 meteta yi abe isakoso mama wa omo babirin wura ola adenike adegoke awon na ni won sakoso e ka so ma gboriyin fun giwa ikoni yi ogbeyin abiola peters mr perspective awon na ni gm wa ye giwa ikoni radio 1 103.5 fm e lo lu fe wa na mi ni salaye ma kiyin a mi ni kiyin ke mo gudo kiyin daada ki fi gbogbo ara kiyin tori pe kini leyin olohun oba ni eyin olulufe wa lo kan eyin na ni ti ko ba si eyin olohun ni se wa ni apere to je pe won kan pon mi si ko si bo se le pon mi si ko le kun sugbon adupe amoriri yin wi pe o fi igba kankan bayi fi fi wa sile eyin te wa n gbe ikede ati polowo oja wa na lagbara olohun oba ohun ti e n polowo gbogbo nkan te n se iwaju iwaju bayi ni o ma ma lo atubo ma gboro si ni ati wa fi le so fun wa wi pe eyin ti e fe se polowo oja yala boya olokowo kekeke ni abi o se bere ibi kan na leyan ti n bere nkan be ba le ti wa bere bayi ibi ta awon aye ti ma mo yin niyan te ba ti mo pe nkan te n se o legit nkan to le ba mo omolu abi lowo ni te yin gan te ma didi so pe o da nkan ti mo le fi le omo lowo leleyi nkan ta ma polowo ni ori eto yi niyan ba kan na boya e fe se nkan ni church ni moshalashi eyin alasala tu eyin elegbe egbe kan boya bi awon egbe lero alata eyin telo yo egbe yohu ti e ba wa te fe se nkan ninu egbe yin e le wa se ikede e ba bi announcement egbe awa alata o a fe se ipade ni ojo bayi bayi a be te fe se anniversary gbogbo e ni owo ti o gani lara ori eto e ku ipale mo na le ti le se ikini ohun be ka tu wa ma so fu wa wi pe fun eyin te tuse n gbo wa ba se ma se lori eto yi nkan to ba ti jo mo inowo party la ma so papa ju lo won tun ma mu ejo awon ninowo sun wa bi won se ma mu awon bi won se mu ejo ninowo wa ni won tun se ma mu ejo eyin alabase wa tori awon alabase mi gan ti yin po ti e po ki le sele
1: awon ninowo
0: sa ani ti yin po se ba wa la pe yin gbogbo e gbogbo la ma so ni ori eto be ba ti wa pe wole se ti ba da seto anfani wa to je pe be ba le ni ti e fe ki ku ipalemo ipalemo ni o ki se awon to ti se o ku ipalemo abi to je loni ni ori eto yi e le se ikini ohun ke da boko yi eni ti e fe ki ati nawo ti onito ohun se ke de ora so ki awon to gbo ko na mo ma gbo ko mi ni ile ise radio e wo bi e ti

0: fun oni to hun lowo ton ba ti gbo ile ah ah wa mo pe ah in fact e se gudugudu meje iyaya mefa fun be ba tutu wa pe wole anfani keta tu wa ni wi pe omi ti e ba fe te ti wo pe orin mo ti gbo ti pe te ba ti pe wole iyen sa daruko omi te fe a ma play fun yin awa nile agudo pelu yin e ku ipale mo leti eto le ku ipale mo e ma gbagbe bi ago mokanla ba ti nlo a o yeba ka lo gbo iroyin awole sun ki se pa ti fe lo sun o a e ti lo sun e wo oju mi bayi o da bi na aloju nini bi oju mi se da na ni oju jeje da ko sogun ko da gan bi ago meji la ko da ro ko sogun mo de won pe yin te wa nle na ko si orun e ma worry ajo ma enjoy ara wa ni asale titi di ago meji la ni oya da o ko e abo tutu mu eni
1: won ti mo ruko na ready
0: won ti mo ko ready o da e wo e jo ti ro lo mo fe fi yawo mo fe
1: la kwa bi o pe
0: mo fe bi yawo tori mo ni party kan ni mo fe lo ni next month mo fe ra aso fe ra gele mo fe ra bata
1: to machine yen
0: to art to machine in fact make up mi bayi ko ma sano ni tin ba wo be ba won ko ah tani mo le sari fi yawo so pe kini mi fe fuck up ah in fact mi ti e fe lo terra mi mo fe emi na mo fe sana wole mo fe gara debe mo de wa account mo wi pa account mi o gara ba mo ai be se account o gara mo de fe gara
1: emi de ga
0: wo bi ba wo se se ma po ese yi ni enye la bo se di omo saliu lo ru ko mi e ka lele kan si

0: se e ka ma se lo ni papa to pe kini ise po ta ma je ni asale yi e awon ise po ni iwaju wa bi ohun ta fe so ni asale yi eyin alabase awon alabase se mo pe nisin ba to je pe aye ti wa fe ju de bi pe onikaloku ni won tin se egbe o ti yeyi awon ti won ta jagan to je awon iyawo ole gan housewife association won ni egbe awon ma bi mi housewife association won legbe awon kan tun je full housewife association won ni egbe awon kan tun je bi pe won ni business won sugbon awon eleyi ah mrs se mo pe awon bi kan wa ni ah e fade mi de mi lori e fi ade mi e fi de mi lori awon olori lagbaja olori tamedu olori gbogbo ona won ni egbe awon alabase won ti wa fi eju awon oninawo sun eyin oninawo egbo ile dada se ri nkan to ti sele seyin fun awon oninawo ti awon to je wi pe e fi wi pe awon te invite ti won complain le lori e ma je ki o tu wa sele nigbati o ba ma kan yin idi ni yi ti ma fi so pe e ma gbo eto eku ipale mo to pe kini ma kan ohun ni o ye kan o iwa le wo boya o le ma ni inawo se ninu odun yi wo wa ko pe olodun kan ma surprise ye ni olodun a ko surprise ye a ko moyu ko ni bo ba bi bo ba wa ko wa bi beta ni boyo ma sina wa bo ni sina wo wa be o bi ti la ti ba le mi oje ati mo bi pe wa ko wa bi beta ni se wa sina wa bo ni sina wo abi pe ko ti wo pe a o ti n we ki o si celebrate birthday e sugbon ko si owo repete kọlọ wa se yanu ko wa kokọ ri owo to je pe in fact ko ti e kokọ yo 10% iyato si 10% ti wa fun ọlọrun ko tu wa yanu la 10% go pe 10% ye gate ti wa tun yo yi in fact ti o ba fi se birthday awon eyan gan o ni so pe ki a lo de owo ti e ko fi se nkan gidi owo tun si ma seku ejo yin to mu wa leleyi papa julo eyin to je wi pe te ba se inawo ile le tin dana boya e fe se le ni abi be lo se ni all abi feed ni abi church ni abi moshala se ni to je pe ile le tin dana awon ara adugbo a ma wo pe atawon papa julo eyin te jo n gbenu le o le je face me and face you o le je awon ni apartment by apartment flat by flat e wa dana to ni le boya eyin le dana ni abi e pe olopo ngba te wa dana to e wa da ogbo e sinu cooler e de e gbe lo si olu abi e gbe lo si biti e ti e se nkan e ti e kokoko wo pe awon ara le je kin kokoko ti awon ara le mi lorun na kin to gbe lo sita
1: ara le tin bo wa si ora ti wa jeun na o je meji ni yen iwa la ba so je ton nile o ti jina
0: I'm out of our family.
1: Taba de yo awon to wa ngra tele jijin ko wa si party to ba o je
0: wo ta won ara ta ba lo to ba di pe won pari party wa ta ba ara ile ma lo ma ma ku ta lo ma be fobo
1: ma ko ku
0: ta lo ma be pale mo awon ara ile ma be se
1: ma pe fa won
0: ejo ti won mu wa ni ye awon kan tun wa se ni ose to koja itori onitohun nigba ti won pe mi fat e wo inu bi won gan ni hey, e ma gba wa. Bo ti le pe ki se ara le wa adugbo ni ile wa bayi o koju sira won ni. Ah, awon ti e ba won se awon kankan die die o. Ehe, a ti ba won se kankan de. Bi a ti ba won se kankan de de gan, at least a sa wa pelu won pe a won se nkan ni iwaju wa. Awon na sa gba won foju se. E tu wa dana tan. e wa ni pe ki o wa gba abo wa lowo e a se ba won se kokon de bi a se ba won se kokon de de gan at least a sha wa pelu won pe a won se nkan ni iwaju wa a awa na sha gba won foju se
1: e ba won pon mi
0: e tu wa dano to e wa ni pe ki o wa gba abo wa lowo wa ko ba wa bonje si won ni ejo se ebi npa won ni bo ti le je pe lasiko na won le bi npa won lasiko na sugbon se wa ye ki oninawo ma so fa won pe oya eh lo ni pe kun wo gba lo gba abo won wa eh ewo won ni ibi ti inu bi awon de ti ki ba ye pe ebi yen npa won jo yen ni awon o ni awon a so pe alabo o sebi e sa n bu sinu to kere fa awon to ku se to wi pe a ti wa joko si abe tent pelu yin le se ni pe kon ni ki amu abo wa
1: take away the ton gba yen na
0: take won ni take away ti ton
1: o lo se mo
0: eni to fe jo sun mi o so ni ekun rere ni gbogbo bi gbogbo e sise le in fact bi mi o se sibe yen bi eniyan se so mo imagine pe bi eni pe mo wa nbe ni won so pe take away shiku e wa ni pe ki omo wa gba abo wa lowo awon awon o pe ko ye ka won fun eni labo pe number 1 oya ti o ba si take away mo nbe abi pe won ti e wa reserve take away yen fun awon kan won sha ni abo awo ton bo nje si fa won ton wa ni abe ten
1: ko de ma dupe pon pon won ko ma bo wa ton ko ma ba wa nko on we pe e ba bo wa ton we pe ko ma ma bo wa nko
0: eyan ma gudo tara ali e lopo
1: e wo ohun ta mu wa
0: ko ba tara ali e lopo o ma le ri ra he o le ri won ra lo won o
1: owo wa ma ra lo won be
0: he
1: se gba ti po won ja ra ni
0: e
1: wa ni pe won si won ra ni ohun ni
0: e wa ni pe ko mo wa gba bo wa o da take away ka te gba pe mo ti so pe ka gba pe oke o e fe e reserve take away yen fa awon okan abo awo to wa ni owo yi ti e fi serve awon to wa labe tent ke wa fi bo nje wa fun yen oya baba mi so fun won pe a ki won tonu e o se nigba ti o wa n kekere won ti won en pe a lo gbe onje fun iya biliki ni ile keji
1: igba yen niyan igba to ma se igba le iya igba christmas ni
0: igba yen oda bawo lo se ma se igba yen bawo lo se ma run yen tawa ni lo gbonje fun yan
1: yin o se je party un je season niyan ya ra ma ti se ko n po ko lo gbonje party
0: oja ati pe won si ni ya ba o lo se ma gbe fun e ko gbe lo

0: lati koni radio 101.3.5 FM iroyin awole sunle nde city gboyin lati enu eniola saliu ijoba ipinla eko ti kede erongba re lati sagbekale ibudo itaja igbalode nibi ti won yo ti ma ta awon ohun ti enu nje lorisirisi lowo poku ibudo ohun ni yo je eyi ti yo tobi julo ni ekun ile adulawo commissioner fun oro ohun ogbin ati oro ounje ni ipinla eko Abileko Abiola Olusoya lo sise loju igbese yi nibi ipade awon oniroyin eleyi ti won sagbekale fun odun 2026 lati fi yanana awon ise gbigbigbi eleyi ti isakoso gomina Sanwo-Olu ti se laarin odun meje re lori alefa oni ibudu ohun eleyi to wa ni agbegbe epe ni ketu ereyun ohun ni won yo se lojo fun anfani awon omo ipinla eko ata won olugbe ibe ki onje le sun bo abileko abisola ni ohun to wa nile oni o ti kuro ni bi a tin se laye atijo oni eleyi ti igbalode ni ti yo si se anfani fun oro aje ipinla eko o bitibiti ile eleyi to ga bi oke ni osodi ni ipinla eko ni royin ti fidi amule pe o ti di adina gba oku fun lilo bibo oko to si nda wahala sile laarin awon oloja atawon onimoto oju titi nibi to ye ki oko atawon eniyan to n fi ese rin gba ni ile ohun fokade eleyi ti ko je kawon oloja le pate nitosi ibe nitori orun awon oloja atawon mi ti won ba awon akoroyin ile ise wa soro na ka ebi si awon psp ti won wa lagbon ile kiko nitori o ti pe bayi ti won ti ko ile na gbeyin wayi o won ti wa ra webe si ijoba ipinla eko ati ajo loma lati jowo ba won gbe igbese lori e ni kiakia won ti ro awon omo okunrin lati je eni to n kora won ni ijanu ti won si n gbe igbe aye to dara pelu afojusun lori awon ohun ti won fe lati je fun anfani awujo won kabiyesi ologba ati ilu ogba ni ijoba ibile agege ni ipinla eko Oba Abdulatif Oladimeji Egbeyemi lo fi moro yin sita fun awon omokunrin nibi ipade Boys Live Matter elekemi re eleyi ti ekan oniroyin to tun je oluko ni ile eko igbohun safefe ti ijoba apapo ni abileko Inkechi Makole to gbe kale kabiyesi oba Egbeyemi ro awon omokunrin lati je oniwa irele alafojusun ki won si ma gbadura ninu oro re kiwa ile ise wa radio 101.3.5 fm ogbeni abiola peter siro awon obi papa julo awon baba lati je awokose rere fun awon omo won tori ohun ti won ba se lawon omo won okunrin yo gbe ni igbese abile ko inkechi makole to sagbekale eto ohun o salaye idi agbekale eto na o ni eto na waye lati fun awon omo okunrin ni igboya ati lati ru won soke lati je eni abiyi lawujo iroyin awole sun koni ju soki bayi lo lati koni radio 101.3.5 fm eniola saliu loruko mi e seun be tin tetisi wa
1: gbogbo eyin alayeye